Ia wau nanga whaawau alopo kalame sa moa I Brisbane au si tātia. I teo ni whae pī wa wanu tesi mani tasi I whamo. O pina atu e doi nawa gana, Samos.

Brisbane au se talia malu folau malu foi ia le tap tapo me mot malau le ni tu na le tai au e lo na so lua se fumulono ni se tema lua afe lua se fumulono ia ta tonu al manatu lo mun bia le sau foi inga ma malu le tatu tu lu mai le blau finga lo tu tofia le tua ia e so se puna viola lo fa pena no no no no ai ia wa fo ile tau tu ina mala suina le bai le ola ia fanga nai de ma malu le tu ru ia oi o kalala ia ine fa pena ia ona ile to ona ga malu tau tu ia kalsia ia malu fo ile malu lui ia vi fu levu fa tal fo tu ai ia tol tol ta tu ru fi ona mau mele ona ga le ni ala polizion ia coming to you live from Brisbane, Australia. Yes, indeed. Le temul tant quale si lo se fu minuti obtene li tu la e fitul ne ta o tale tu le valu. Ma e volu il tato o nanga, but this is a special dedication kasa to everyone who turned up last night and supported our food relief, le talo for Pingo and food relief from the Wesley Food Barn every Friday night and Tuesday night. Thank you for your support and thank you for your contribution. I hope that food was prepared by the Wesley Food Barn, you know, take you to another world. Yeah, mumuli tu fu lo fa nga tu tu mulam fa yon na bo mili ni una nga ya fa pena fu i oni lo lo mul tele yo una tu fu i ati ti malu ma peta ma salam la tu fali lo lo mul lo fa pena na malangan tu i fevi den mo awa fu i le fa o mo e ya mo le song le fa tonu bol song e le ta i le kalsia le tu pasa mo reve mi sa di sone mo fe tu e fi tonga e pe ona il fa mo mo le kalsia ke shi wit ya mo le song e le serbo le song fu le zon supervisor o ye le ono fa pe na va ya ya le mtanga bunga ma e kalsia mo sa mo le Wesley Methodist Church le song le ma faife au ya tumsal fu wi ngala wala ya le pulal tel fu ya le ba polo ya ma fon ti ma kwini ya mi se fu fa na lu ngala tele ya nga ya tule in 19 mo mi se fu il te ya pepe ya mal fa na o ya tiara ya ma mei fa pena le ngala wala nga ya tu den mo wa le fa mo mo tar van tu ya yo le pote ma tel si ni ta yo fe tu ma kalala ya fe la bo tu ye ni ta yo Bolia to Lofanga, ya, Miss Fulia too. Ya, Manu, Lavan, Ru, ya, to Ru. Ya, Miss Fuo to U, Manu of Apena, Maumela, Unagalene, Fantal Fantu, confirm Nisi, Mateska, Pamu, Milta, Unagalene. A very never known bullet to Manu, Fafte Tilly, little to a put by. Ya, morning and wing of a fepiel tapirina, ya, or two long a pen, ya, little to a hole, ya, matu, langa lava, Masania. E pio nei lau o unanga mana tuatua, mwile utfurfa apte i tele nei tina o lufa pina o lau loina. Tu iloma, ia lau fale, se tasile nei ia o ali i fasala lau, o le fa epi, il proklam sa mo pia o nei ia lana o unanga. A vevole nea mwile mwile tue lufa anga, mfamuli anga, mo ila tu ia, famna tuino la tu aswe fuwe mi se fuwe en adresary. Ia mai la tu lafa pina o ntufa ati siya sakramenta o fa wiponga ili soo. Wishing you guys all the very, very best. Yeah, otulanga na pe na ilne ya sofa talfo tia upolu ya msalule wanga ya tu etape na fuwe wanga wenga ole nei tuna ole tayao. Lenga tena ya umbula tufuwe lofaanga ya MJ ya fapenaro ya tu galwenga. Fatalufa tufuwe ya taulili ya msavea ele nei tayao. Wala watu fufuanga lini ya sumunuia. Munuia telepesi ni tafapto moto. Mani elpesi na mbule tuwelo faanga maile tufini ya tina. Seve mbule tuwelo faanga ya tuto upeo na tu mahuwele so. Tina seve ya lina ya pasta tina seve. Ya wa failangi lufolangu wale tina faifi au. Ya mbule tuwelo faanga mana ifu itala dasa mbule natu. Watu lole ya le teri pia lofaanga lina epitai. Ye ya tato matsalonga fa pena uma telu temi ya tato o me wa fo ina mele tua ina tato tu fingie lo le tua pe o le hair ngi me tato yo e tal se pa ya me wa tato mo wa fa fa lo fo mana lo le tua lo fa pena ya fa pena sufi te sufi tato le telu

Le si fonga matungu feel na boli my express na pesin na natul pesin matungu feel na hot male hot a walker e wo fu ila o le fini la bole o tamo pesin o stali o le vela yoi ai pole hal vivela mo moli an tolo fanga ye tolo va pena an fanga mel o nang mel tua ele ngata ia tatu taxis uba drivers mi se fu tatu avelori ele ni tu lama ave pasi ia pe afi o ma o mail ne o nang fa malo le tua fa malo rossi e tu te ma fiva ia tolsia o ngal ne o nang te tolo ino to fi o tu te ma ngalwanga mi se fu la tolo va pena na ma o mail tatu o nang ton mot malawa ai fo ai so bacon I must so shaking le ni tao fatal fatu ya te oto mala wa ven le bro fatal fo twai e le tatu sul tatu proclame ya le tina ya molia to lo fa ang ya te tina le mba fa yo na fa ngli na oi fiele le le matua in a looking city Mr. Edward fa penon fa fong ba le tao especially you used to are always special in our heart and especially our program every Saturday morning. Muli atu alofaanga maulua mahalo sausteimi ia tatu fasofoi ia awa le poklami ia olea otawina o naifanau ia pose musmusunga au se tu alalo maya nte oele tina fieleleile matua mahalo se fumanuia. Fatalo fatu foi ia taitu au mua ia simi ili neite hao matfatu ia itangia maite li tinga brang maite sa moa peo ni ifuli tina ya Mary. Ole nepa yasu li tanto maftanga Mary le fa aiti tia lava le fa afungfungatu ilu si ufunga soo se benama, soo se panoa, soo se tuli manu ya o maota malawa lo tatu tafafawai ma tatu awaye tatu walangulungu ino nisi yo talonga fa alungu ina lava ya lo si ufunga maatu ngufie malo wayoi asa wanu melo tangata asa fui lava manuwi yo tangata iyo if ili mafuyo na tatu alo alo isi muli ya tunga lo faanga mfa mudiang fa afti teli maaneya teli itangia ya utaimi lava lene ya sasaayai lo utaimi ya ili ngati na sasa manuwi ya wafu ni meo tatu mawa ya matua avi o tatu matua ili na utangia fu utalano ye oi lava se matua oi lava fu ise taulelea oi se tua fine ya o mafuta masona tua aha ili neitemi ole tengi lava ne ia fapena ia ona vang lu tengi ia ma toi la fwai di telu mea ia ai fapena ia na fangale li lu lu avano e yoe ma futa hai mna ima tua ia wa amu ia lava wai ia uto wa nisi wa failangi fulang wa wa tue na una watu ia awale isiao nga ole ua yoe mamapu tu nga mau ya na yuta tutu amma tu ha pita ya ulo mawa pelo wa manoa ya te fatino inai le lofa iso se me lava ini fapena ona mawale fia fia na yuta tu matuma na tu ha ya ulo fapena ona fafungfung fata alfa tu inishi uwo mpaanga fatua atonu maipispe na usitalia vea le ema fanfana ea manulu ea matungu fie Pespeni fasilinga malusi mo o tono fatalu fuu inisi o tono ayo maota ngase pe afi umfio na maumela o unaka lindi el tatu uli chio lindi tayao iwa valutesi male tasi famo ia e fatalu fatu fuu ia fasa valu ia malfiltuwe ia lia male fanao yoe mahalu lava mahalu ngalui fatai fuu ili langulango ia te ulua ia li mafui lava o na fakulinu Anthony namaleute ya muli atu lufaanga mo oto ili ni lava itu lale tao. Ya fata alu watifoi. Ya itatu paanga masangi lima fayo na fangarina tuiloma mapeti. Ya tuiloma mapeti ya tatu maafutanga epeyo na ya ilaso lua amisi lava leaso farele. Ya o tatu besipisanga mo oto ni tu lale tao. Ya ole ase kuka manongi ufayo ni opole ase maru tao. What are you cooking for mom and dad? Yeah, what are you cooking is for me. Yo, ole tala na ilusu mo la faminuti lo te ne li tula e fitu ne ta. Ai paka ku mai la masi shampopo. Ah, waya. Fa o popo nge yo e sa e u masa ve wangi lunga fa sa la wale vela nga mai pa yota. Yo, pen fa kome fu inala po kunda. Ia sa ve waya
e ka fefe a tiri la vanga mai suka io e io a se fasi io e si fu eta tiani io a se popo ia na fasi popo fu le aito loine ina ia tau si le soi fua malore o le si eta tu a mai tau antu le malore tatu tu le temil di ai mei si a e bo as for ili le pa uatu a ia le na se sino tau mafa o te vava aia io inisi e alwa kwe merka maku a ala ku male apu ia o le melo iei a o e fatu tua na i vegetable a o e lato mai fruit ai o le mea ngalo wawa i nei a tatu a e makele ku mapalangi a vi umanga i piece of chicken ma mea ngao a ioi a makaro ma mea a laku a ioi o te mai tawina se tasi fo i o tina ioi tu uma mea uma e lato uma i el tamato leanga e tamato tele ia fata lo to e tu uma la fo ina mfoi on fa nga ina la una ma tu tu lana you know or you know the good thing about that food relief every Friday I see a lot of people taking a lot of food hampers and especially to feed our kids and we have that especially now that we have the kids are on holiday and I believe that this food relief is helpful to everybody yeah, I wouldn't go to to yeah, I built that or Nagalina on the 3rd, last Tolu or September, or the last Tolu October. La Fapena, yeah, on a yay, lay she fat my molas for less to night. Yeah, tattoo, tattoo, farm with tattoo, yeah, il fat my molas, Calcia Wesleyan Methodist Church, Casey Rich, Lella Fatino in the Lato Sene Sene, in the Lato Food Pump. I akeshiwechi. Ewa chuma ipefa foka nishini mtatu pe sepsenga. Mwoli ya tu amua. Mahalo tulifu ayu anga ya tu amua. Ore fa mwe mwe risati. Ele neta hao ya manuia. Le fefu ino lo sa. Anga ya tu. Ele tatu fa mwe mwe. Vaa ya vao hao. Amise fu italvou. Ya amua oto umala walo fa penan maume Logan City. Ya fa talo fatu. Ya te oto umalava. Ya fa talo fatufoi. Yo lamo inai Bray Park ya male Garcia botalo lo fa penan fa ka ta fa ta fa ngase ngase le ta mafi fi au weren tavita yo moli to lo fa ang ya ti oile le uso ya malo lava non sai ya on ni fi vai tau fi fi ma sia si mai ya ngase ngase ultimo ya fa pena fo yo na tanto ma wa e lo tatu fa tutu ya ma tu oite talo this is song goes out to everybody at this, you know, very good morning. Good morning to you. Wow.